0: bita bia fa fa fa ke mo mo ga kai fun wa to vi fi o ka wa ko ta mai na si te na amerika na ma na mo no ia ko ya ka ha wa mo mo wa to mo ko ya ka ba ri to nga mi pa nga no kilo ka ki te nga u ta mi ni ba me me ha fo ka wa a de ki vo fa ma ro ge ho fa ma ro ka vi ka si a wa i mi fa mi no no fo ai ko lo tu be ani a fi tak mai ho a sa go ni tak mi fa ma ki ko yae kalta in siwa na rot ke na tong e takilu hi va mano iwa af pelote fa ma ki ke na tiskam de tamano fit waf ai go pa ang ko na to o go pa ang ai wakilu me mo na to to e be wa mano mal waf to e wakilu amerika pe ko me a go fi va va ke kai ang ai ki o to a fi be ge ka ma o to e be wa mano mal waf ka e te a be mo ke ki ko ne fo nga o fa af be Aku tu kan memang hau ingat aku lagu sambil tu he egi homan aku, betul ni aku kore lot. Kau kau yang apa dia ni? Kau ingat tapi memang kalau mari, bukan memang kapang, bukan memang kimbul dari sin, bukan memang bi. Dia ayah, lagu mati wayan westo tu. Fufu aku mungkin boleh ngah, mana mana ni? Bukan memang kau tahu biringnya. Tapi nak fonoga, aku aku mungkin memang biringnya. Pete ngosia, pete hera ia, pete ite ika, pete tuku aki ia kakai keke, tako e kukhala hati fonga, tako mea kira kifai fufua kumi, ikano pule anga mune maane ni, tuku ngai mea kone te fua amu geni, e viringi ia mai bia, uo fati kata unga toa.
1: Kwe komatok mea mai ya kia Senstar, ihene talaloto, kihe ngai fawafai ki,
2: This is my team, and we get everything done with Monday.com.
1: Nae vai vai tangatan toko ko ni ko ni ino ai lai aboka ayo haka pia nino pia ko tu pia ku Kaya kaya hano ko vike te ahi-ahi. Koe koe na e tala sisi pe a koe ni kua to e tala sisi mo ui ki ai. Ako tui pe e lawa ke toko ni mai kia ki tau tolu ihe mala e koe ta te fita ki na tolu kisuka. Koe e whenga mari koe ni te o ata ta fasi o si koe a pea ta toki hoko atu. Koe a kainga ko mo mea mai ni ke tau polo kalama koe ia Me he Wellington Access Radio tahanoano pointaha FM tahanoano pointaha FM me iloto Wellington Tony me koe tau polo karama whakatonga koe iloa koe le o e karis fanfana koe fasite tahoko ki ai koe awa tia fitungi ngila ola o e tukufonua